0: Mwen pa lè nan moun mwen fè jete bel ti jete sa avèm. Ou pa jèm ta kwa sa, tout te sa pa rivèm. Mè mwen wè ti dam jous nan fò sa la la, mda e mè jete avèm. Li mè vini, apese nou, apese, ok vini, pase bwa iti. Vini, mè ki so bwa di. Ou pa jèm ta kwa sa, tout te sa pa rivèm. Ok, wap kata, apre kat, 3, 4.
1: Jean Cacuessa, tout ça va arriver.
0: Ok, what's the last part? D'accord? 3, 4.
1: Ou pas, Jean Cacuessa, tout ça va arriver.